0: You men we matika kati kibota Joyce boss me ko team kachel ki ja fire eno il deko ni armatin politics of revenge mano karate botin la win video kore ki kore now one wadonya ti wang cha mukene chi angwen duju no wabedo ki dul pa police onyo dul maneno lo mechi ilo Uganda la win video kore ki kore doktini wan beneno jema pigi tego maneno lokum bebedo kachel ki lok mechi ilo Uganda kamano wamete wanywak no mapul kachel ki in ma minyang matuti ni watie ki la DCLO fanetoa I studio mamegwa I udike ni armatini ya jol en kore ki kore fanda joli
1: bera poer wano mera lowe nye radio anber inspector of police toga Patrick ngata ku kin rea kere bili me gulu city west tang peer attack tina ndok me bedo radio speaker me nyako tam keru gina lobo me lo bar ker ber ber me no dia kinawa ya lu nyo radio kere wona ngi on kere ber ber me gulu city west kere city east kere gulu city tie bear her pe total pemia ko pe total ti jomo ga ma chunji ngo chunji pe bear magin ja wengo tamne yo ka yelo dano dan premier bere ko nya ja weng mir ben chunji bo dano wo timu gina me pe pore so manu gin nungu loko dako tigi amo mio bear bedo ja kene petit canaber kanu kene et wana chal wala security duty attack fron duty di chenki wo aye nyoko de jono ge ame ka wana maho pe na ne ya nena lo bugi na chek miro ke chale kwene ke chale ge ko te kama o maho tiker gimo ko ker nyonu palo gimo nyo no ngolo ngan mo yo ton wi ni pang nyo timi gimo ken teko wano mako, peo nena nena, miyari chwara wakwene, nyimu kanda bae on, rompo nye ya bae. So bae bero, po bero ticha police ken, duwinyo radio.
0: Yes.
1: Bae bero, bero ticha wano weng. Pia no miya wajo kumane, no, ngeo bala police. Pero bero kamo weng, ikona weng. So, yin na chalo ala community, miyari nen bae bero niya piri keni keni. Miyari nen bero niya, bae bero niya piri keni keni. Kirbele la polisi da tia tiki ina kwa nkong polisi nga. Igoko, berberu ni. Mwia wacho kumane ne, tibali jo kene, mbegi nao kene. Ame gino bilo kong. Kado wurte kong. Petamo cha diya mire dokeri kwene, dokeri gang. So ite nungi bali gini jona me chungi rachi ene. Gino targeting kuri jono eno. So, me guwako berberu ni. Nge koi chame ngon. Nwe wundamu kere, kiri chame dokeri kwene, dokeri gang. Kibati bat, wanbe tunu mkese sa duong tuwal. Menu ngolo ujo, ngolo nguinga mo iyo. Siya kwenu kere wane kome, nyo yahu jame kome ko wenka neno. Polero wakti mere war. So, miyo wana chalo al polis tutute. Iteko wa wengi kero wa weng meneno niyo. Kori jono, pe miyo rubed me yelo kin, yelo dano. Ikin gang chawa weng. Pe ikin gang aken kere town kaneno. So, miyo kubere unu. Kubere ni tiku manene. Tekini niyangu. Nu reportero ken ni ginor rajo ngatoro araj tia bereria moro ke kanoro bin equal bot police ke equal bot police pe koromo wajni a reporting atomi wanu uberu ngari ngari ngari pere pien kayini mio report ko bot police police tio ye abon yaruni abon yaruni pien kayini ngator tia metim ginor rajo ngatoro araj tia bereria moro kanu ni lingo koni ti ngayi dano pewa unina ken. Wono de whole area. So, bayari yin, mebele choki police, kaya nu information noro ken, mi police nge. Pien, one police dat yu kedu. One police dat yu kedu. Kao nyo, winyo, nyo ni lokoro, ti kamo, dan mo tia kane kamo amengo, ti mere pe bear. One, kao nu report, unu ngata me choki kane na ameram miyo, police nge ya bear, me weko watu gamo. Watu gamo. Taki ini miyo report. police pe yaro nyi police pe yaro nyi so obedunu ama chokun kri police my work nen bad bedwa area wanien a bad twal nyer bad bad ker loko kane meme ameme de komane no gin jona chieli yene tio lakoro kuo dakoro tije lakoro kuo dakoro tije duonge wak tiko kwalo gin leyi
0: leyi madano guwaki teda
1: yes ishawa na present ame pera bino kana winyo radio mega uoro karni nye moro gao chim gin peko beda ba area gi kuo moro uoro tiko kwalo diegi eto loki tegoyo duru yote ngwech kenyo digni nuno ngolo mudiyo ko ngolo mudiyo ko amedon loki tamgi nuno teme kelo kene bichato so koriyano tie
0: okay
1: do mier beruno awamu bet mier beruno awamu bet keri wunu kuo meti yelo wunu joni yene ngeni wunu kene jokenti ngeu tima titi munu tima mepepore kaneno tima mepepore so kayini wor gangangamo gino kente timere kumi chao kenu yina me yanyo pien kuo ober gina racha me chike yugana wakanen peye mete kumari yine wor temo tekere kwene ikot ikot ayo kuo kene yene tiyo tiyo kere ngao tiyo kere piri piri pien kayini wor kwalo bala diya langato ma ichien adekele bala tawan kani yin pe wor tiyeni tiyo kere piri piri so mo tamando ti amiyo amiyo ba amiyo borwe pili pili polerio jo bora bora kanano kenen ngamo bini straight bori ni tere kamo ame petia niangi pechir piendano nyono pegenne nyo ngamo rombi telegi ko ba jal ke konya ko miya ko ngai pili pili ni ko ra mi tere ma kanene ke nge kira dano eno ke nge kira dano ame pere kwa pili pili miyo piente ko worki pili pili ni nien te woti me bal yin won pigi pigi da matu pigi. Chao keni mwini mwini yao pigi pigi mako ote wango ko. So pe ye kod los no. Me binu kwenye. Me binu bori. Ani yangi umegi nao kena metia tiyo business bori bori. Tiyo gam bori bori lon. Ame chulo. Ukeni tiyo chulo. Chabit chabit ukeni duwe duwe kaneno. So yin nani kagina yin gama mengo. Me guwako gangi. Nge kita me tikere. Nge kita me tikere. Pien kinu kuoni o react react ape. O react to twan. Ayo kene nutia wakwala chima joe poro. Bale chane yo kene nywagi dunga. Nywagi do tiyo yo kene medung nywagi gino uchia wako. Gino uro tori poro tekele wichato kwenye. Tepichate taon kane. Ameno no peper kane no. So miro berunu awangwa bet. Meneno kurejone gine. Berunu awangwa bet. Konyunu polis. Meo depo kurejono. Oko area mewe area mo. Area kwe. So kita wacho kere chon, security pe obetu cha police kaya, obetu cha weng. Obetu cha weng. So miro do, no runu chino wakari chel. Teneno, kire me kwanyo jono ko area. Pien, kao tiki bale gena ngwen, mo kwanyo ko area kano. Olo, area.
0: Dano yue.
1: Dano yue. Dano yue. So obetu wakari chel ki police. Kare kare wan kao bino radio kane na umiyo nama wa. Nama wano miyo ni peni umiyo ko no. Peni umiyo pi miyo. Eto umiyo. Pikubere. Pikubere kaki nutia gani tamini gawu chimi kumina. Bili, gina romana roman. Ana ti area kana roman. Gina romana romanin. Tiyo timere area niya. Nyo tiyo mito timere. Pien tichwa me tichwa polis. Obero ye geng kao niya wako ni balo ni tiyo mito timere. Miro genga me ngon. Nuo peru ngon.
0: Utime.
1: A peru timere. So mwono miro. Miro notu ching. Kerenu kene. Omera presenter. Tiyo niyang. Ti wudu kene. Meti disuti kan. Ti chao kene, ame inu poler wak chao. Ora chieli chao kene uti gina ngweni ye.
0: Dano tare ot.
1: Ye, jo tare ot. So, yin kene ni bala ora chieli kene, jua ngweni ya buri. Yin tami plan na jono tini ni. Plan gini uti tini ni. Ora chieli uni chao, pera mo tare ya una ngweni. A single room, una ngweni. So, gini kuri jono me tare ora chieli. Gini uti mbal. Ame, yini won gang. Kaya miyo gangi, yue miyo pangodi. O dana chele na rom pango ere nu dana chele do kelo lu reme kana no mi er bet very careful mi er bet very very careful pian motive sa joni no impenyang so kai pangot at least mi er bet dana chele kala cho bet kire da mare kadao mir bet kering o kiri chware okay pero bet kiri chware to nu dang na me ti responsible nyo me no ti teacher dang yo joni ang ke la cho da ben ngata responsible me nu ti teacher yin landlord ne landlady den yang et ora chel ka dong yo ro karo polo cho ado karo rioko ngi kana no is a threat the community so mana lego yo me ti kiri wudi within town kan kiri even outskirt mir bet very serious ma ngeyo ko yo mena gen tie kwako wen ti kwako gang ake enu kana me yo bora bora alo ko ye kana no yo na reso ni target gida ti kwene ti komu ti komu e pir pir ni ti kere target eno no ti e kana so mir bet very careful ngi chama ti ti yo ke ti me business ni me bora bora ka chama ro ramo kana no ko dogang dogang chene petum pien ngata do no bina de let hawa ni ter kana romana romana ni penge o penge motive mere
0: di wo bene kama
1: di wo ai no ti kere bag bag ngati ngera ngati ye ina penge o so ine kwanye te wot kera ta me pero kana mako bi terie po no timo balo kwe komi so a lega lega hunjo bora bora yo metiti un business me bora bora peru tech Tiche titi yunu, tia konyo dano, lebo loro ken. Etu nge chame yon, me titi kere. Polero ki war. Polero ki war kaneno. Aka luwenyo radio, loko kena atame piatak mira nywa keru, obero. Kaginoti me rea ni, kere nyo kuo, nyo ngato nyo luwenye kumi. Nyo gino yonoti me rea ni, ame perwati kere chek. Mi report chon. Mi report chon, bot police. Okay, tike se so kena me yon. Elsis, chigda ye ger me handling. Where cases moga titino kan ngo kanano. Ame Elsis Ramo, Ramo handling. So me report yon. Polero kanano ngo. Ngao Elsis yoko, me report yon kwene. I police, me wet police. Nen kito ram konyi kere. Ke report ka inde miyoko e police. Miyero ngo, ilup kore. Miyero ilup kore. Pian, ka inite report I police, chao kanano pecho odogi. Ite weko doko, chao kanano balang nwo dongo mako. Utero kunu tero kai police tebe ko kapelo ko are kana no any chap can win you issues man ni a bucha ugonyo ko an pa niange ere on ere kumane no so kai te report police mama kabal lup kore da dog bed in touch ke ngata menu jeti ke case ni me we nge yini nge no ame no step ango ame no no ti ati mere no case ni kanen no no ti ati mere case ni kanu pian mi a lok kuman Tumi tim avoiding issues ma ame katonia abala gonyo ko an panian an panian kane no no no pe berfal so mi nenu olubunu kana berfal ka ngata metet iskel nyoko na abuche no tikan gino timar kane ne exhibit ya menyur ne nyeno tim gine ka chedeno tie chela rio mor kane mi chotogi we ko chwal kwene ko chwalo ko both straight aka straight dong Neno, ka bale ram wori buj, ka ram ter kot, te wori ter kot, ka pe ram ter kot, en nung, miyo tamer kwenye, I file kane en nung. Luwenye radio, man kare karo, an ka bin radio, wanga ma loke ye, pien, ubergen lu tia timer shual, tia timer kanor weng, kukukume ot, yo domestic violence. Domestic violence, umera, case married did cases married did police registering regular situation again police station or can no not yet receiving case mayo kuku kumayo
0: kuku yat
1: ame kuku kumayo tiene eno can a peo a bear no ber mecho er chunya winyo district or our news district or chele lao en kuku kumayo re chele en pangyo ngado timer la cho kwanye chere chene tene ko dakha mara ko so yu ngendo ni angyo ne ko dakha ko ena te bon de de ya ta ta ame cha ne li le dong ti ario so such a situation dong jo ame ne dong de no cha na ta o be dong ti no ka ti no ti e pian min gi da do pe won gi da do pe so ko ko me o ti ene ka ene no ti e be ru no pe ene ki ta me e ra mo ti ku no pe re ka nga o ko me re involving mun nga jo ken me o konyu rijutal no ya kinu pien kado ile volante ya wacho niene atam do petero akan ma do ngara cha tek no do kelo pero ibot ka kare ari ani kaka la cho kiri kakala da kakala da kan en so man wan chalwan police o loge ba kipat kipat ka ginor tie ba nen kitemerom tie kiri ter lo ki gero petie ro pero petie ro pero ti jo kan me kin gan kan pe da rombe wote kan rombe even you never ka isu is mortie o me a jiran ko bini ko nya ko lo ko maron ti kanen me ba ka tam ka o temo pero ke kanwa pe pe pe pe niang pe ye kanen so ko bin nga temri italia kina bo mai ko timo ka do loyo kanen no te kana me nga etamo ram ko nyu ye er pe do level le me luen yung el 20 o na ru ye ru nya ko kanen so mano mio ke lu per to aleria
0: wow Meno tiki njami mapigi tego matika bino la winveri. Wabi kwanyo yue machekchi wadugu, waneno kit manubene, wamete kinyuakone kidul pa polis la winveri. Watiki Inspector Toga Patrick is studio batwa. Nge kwena machatu wil machechia kwanu binyuako mapul, kachel kikonsan maneno lok mibe beru bene, ikin luak duju.
2: Itie ki dire kit me yubu jemi latin biachara matia terra merien mana yekarani chone kom bedi e yubu nyutu jemi ki dire ma papat e Uganda One Festival Regional Activations wari bet ki go mechel kan yutu jemi ni wai Kampala ni aki nyutu ruk we tuku ma papat cinema ki makuchal jama yuba ki ching tedo ki loru jama pura limo pen ki nyutu tekwaru ki nyutu diru manyen inyonyo pamunu anyuali me Uganda weng bipinu karachel umiri bedi kingi chono chake inindwe pira dekmedwe ma Why need we pierre a deck with my bichel mwaga libario ki pierre a rio we a bichel? Lim www.ugandaonefestival.com on your binati office pa walk manyen matinonga ichugulu university. Iplod nama pierre a bicha mwen ki pierre a bicha bich la ro peche division kunwa pima pima ki St. Peter's Church la ro. Look at you mana ye URSB, NSSF, World Creative Arts Foundation, OWC, UPRS, UTB, Uganda Wildlife Authority, ki Ministry of Gender, Labor and Social Development, Uganda One Festival. We are one.

0: wege bene enno a pira tek chabo tumogo waga mi kar ki la mera Florence ma fut pe wan lor ma ti chek pe ane de donya ko ye at least mi ero windu ne bene yes
1: kakar la win radio ma ti ke foi u pe chamo ti kamione edwa ma lu pe ki la pen pa present a mamegua ma wayo ni to men me sick killer diseases for tie la game tie ni tie pitian lo ke ni chamu ke ne pingate man nok ma piromu down again ping down pit little picar me lupo schedules me aguera nyu yo magamente choy mne mera kilo menu aguera kyan manu pore we o gen ko di ko itu eni ti food e di lwa tu magi futi ka yelo dan
0: takare a fo ritual a me bi kadu kele gi kine pe ne anen cha war yo ka kwan chimmar ma chel kada dukchan e ya kan a nen chimmati barakan hello
2: hey
0: ne yo angani
2: oh
0: fo
2: yeah
0: hmm
2: then me apanya la ane ko gote ya ra chela chel kidu wa no be yo
0: okay ya ra chela chel kidu ne
2: yeah
0: all right for the 1240 ko chika uno ya ra chela chel mene ma ki gwer du mene kidu ka manu kweni manu gen ma entika mi wa be yo kar dong yin ma chala nyori chero no ti ngi ni okay idu ne ma ti ka cherne ba Mane ti koman ano yan ma chal koman wakane ti ma chal hello
3: okay
0: a foi to lay a foi ba
3: foi na ti te te te na dia gi ti gwa ma kwa ma ki a we wa ka tap
0: okay
3: ni ti an wan mon pa la ma ro ngo lo chin wa ka te ru
0: ayo for the 12 layer tik wa chi log meted na stima right to 12 log meted na skira mo gwa na kwene chi wa gani card ben donc what american mati eno ofo and then layer ki chi mo ken ma food ben na nti yan bor kan bar chaw tik dio an wa rami kar midar ye kar ki kar yes
1: kan radio me gamo la pen abi cha ko ki pala mera mo pen no pen me ario ana ini pepala ke kan ma we are no tetanus ti jimmy ma biet biet mo ti kene chamu kene ti poro ti ka fu ito ti ni ke query query en no ru peking wam kweo en mo go ti ki ku ti tetanus e ti polkar ni bene wa mi tam ni kai ne no wa no ma ku ri en ni i do yo me ko ke bene on yar no coin me aguera aguera e oni no adia kama kimio coin me aguera ye kamo ki ken borwa beri chari wen at the facility no malupe ki na pein pala mera ma open me ario me dok kom la pein pa mera ofo otie ki schedules unyo kare nyu chawa manu kimioni latin umero nung kwe gwe ma pari pari matie malupe ki program pagamente chake ya gwera chake ket mana anel na mera bitrezo wanyo mega lutiano magiti gugamo ich kagu chero kangolo kat nyu wad me pima polkane kimio igya gwera mitetenas kidong kinen men latin biru ke kara me gonye ka ki ka me latin nyual at bath manu fun me latin nyual nyuala wati ki yari ma pat pat adek ma ki miu ki latin ena ye polio man me akuya at zero that is polio zero then BCG vaccine ano ni tie me tuwa ano pio ma kimiyo be no food latin kinyuala nyuala had bath kidong kigolo bene

kero nyewo ni kom nonyo tuwo ni. Kata joga chiru kero nyewo ni kom nonyo tuwo me. Tanyo kwaro wata joga kwang kero nyewo ni kom nonyo tuwo me. Tanyo jang wanero jogo diyu kero nyewo ni kom nonyo tuwo ni. Tanyo jang wata matandiku kero nyewo ni kom nonyo tuwo. Awa jang oyu.